0: Premium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: D3 ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Ira, pag-Gold Standard agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Galife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: MD3, ang bago.
1: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM. It's fun to be with Spirit FM.

0: Premium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Galife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Dimitri, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: 2023, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw, effective talaga. Subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: G3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago!
1: Pag may sakit ka, mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawang maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: D3. Ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago!
1: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-Premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective
0: siya. Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butik.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko de Mindoro.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si Nathalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Hiling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Hindi na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalagas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bangko.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko de Mindoro.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
3: Premium D3, ang bago!
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan

ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa gitna natin. Aba Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na Espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na Espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikaluwang misteryo ng Luwalhati ay ang pag-akyat sa langit. Iniaalay po natin ang ikaluwang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso at aliyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles kasama ng mahal na Birhen. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ng kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan. Sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng Luwalhati ay ang pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, kaluluwa at katawan. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at alayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng Luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen bilang reyna ng langit at lupa. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Haba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Haba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Haba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na yaw mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
1: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
1: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumati nawa ang tulong ng may kapal.
1: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
1: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
1: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
1: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.

0: ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, from Nutricom at ng himpilang ito.
1: Premium D3, ang bago!
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.

0: Mga kasaga!
1: Akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pop!

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Spirit FM repairs broken hearts with music.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo, tamang narinig ninyo. Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
2: Kasangga at Kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Angie Mar Camonias.
5: Angie Mar Camonias.
4: Pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Angie Mar Camonias.
5: Angie Mar Camonias.
4: Kasangga at Kalusugan.
5: Si Kasanggang Angie Mar Camonias.
4: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
6: Sumasahim papawi ang programang
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasama si Kasanggang Angimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang
6: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan,
6: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayag.

0: Ara, ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Angie Mark Ammonias.
2: Good morning.
3: Yes, maraming salamat. At good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning sa ating mga suki. Malusog na umaga po sa ating lahat. Sa mga kasangga nating laging nakasubaybay, marami pong salamat. Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay napapakinggan ang programang Kasangga't Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig na mga parents, mga nanay, malusog na umaga. Sa ating mga tatay, sa ating mga tito, mga tita, yung ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning. Welcome po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Ito na may hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated. Malusog na umaga po sa atin lahat. Kumusta? Kumusta na po tayo? At talaga namang ang bilis po ng panahon, ha? Ngayon po ay buwan na po ng July, mga parents kong minamahal. Ibang klase ang panahon ngayon, ha? Napakabilis po. Pero ito po ay mabilis sa mga taong sobrang busy sa kanilang mga gawain. Pero doon po sa mga nakatambay lamang ay talaga namang napakabagal po ng oras, hani. Pero sa mga taong naghahabol sa kanilang future, sa kanilang kinabukasan, ay talaga naman, mga parents kong minamahal, halos kinukulang po yung oras, hani. Lalo po yung ating mga parents na talaga namang ang kanilang negosyo ay isinasalba. Ano ba yung isinasalba? Inililigtas, ha? Kapag matumal, abay halos ay yung gabi ginagawa ng araw. Talaga namang yun po'y mga naranasan natin din, eh. Kaya lakas ng loob lang at tatag, mga parents kong minamahal. Kailangan po nating maging malakas, ha? Maging positibo ang ating pag-iisip, ha? Sa ating mga hanap buhay. Walang susuko. Eh kapag sumuko po tayo ay di zero na tayo, hani. Samantalang kung tayo po'y nakikipaglaban, ha, sa ating kinabukasan, ay magagawa po natin na tayo'y umasinso. Marami pong mga talagang matsatsaga na naghahanap buhay, pero sa bandang huli ay talaga namang maunlad po, mga parents kong minamahal. Sa ngayon po kasi ang mga tao walang tiyaga na rin, eh, ha. Lalo po yung mga tabi sa mga bagong sibol, yung henerasyon ngayon, naku po, masyado pong mainipin, ha. Gusto'y pera agad, ha. Gusto'y may salapi agad silang hawak. Ayaw nilang paghihirapan, mga parents kong minamahal. Kaya yung ating mga parents, ingatan natin yung ating mga anak, ha. Lalo yung ating mga anak na kababaihan, baka hindi natin alam kung ano nung ginagawa ng mga yan. Kaya dapat mag-ingat po tayo, ha. Talagang ating i-observe yung ating mga anak. Anak, bakit ka ba nagkaroon ng ganyang klase ng cellphone? Bakit mayroon ka na ngayong cellphone na iPhone na latest? Saan mo kinuha ang pambayad dyan, ha? Kaya't yan po ay isang pwedeng maging reference po natin. Maliban kung ating mga anak ay may mga sariling hanap buhay, papano kung yan po'y estudyante pa lamang? Kaya sige po, mga parents kong minamahal, sana maintindihan niyo ang ibig kong sabihin. Sa mga nagpapalusog nating mga kasangga, alam niyo talaga sa totoo lamang ako'y mapagmahal sa mga parents, eh. Sapagkat ang mga parents yung pinagpapakahirap. Kaya pasensya na po minsan, ha. Baka may masabi ako sa inyo na hindi niyo magustuhan, ay ipagpatawad po. Ang mahalaga po sa lahat, mahal ko kayo, mga parents ko. Kayo po hindi ko kayang tiisin, ha. Kaya kami po, ang management, ang inyong lingkod, ay patuloy na naghahanap ng solusyon sa mga karamdaman ng ating mga parents. Kaya ang ginagawa po natin, tinutuklas po natin ang mga herbs na pwedeng makatulong po sa ating kalusugan sa pamagitan ng mga produktong ikinakalat natin sa merkado. Kaya kung mapapansin po natin ang bagal ng pagdami ng produkto ng ating company. Ano po? Sapagkat unang-una, napakahirap po na maglikha ng produkto na sabi nga effective kung tutuusin. Kaya yung mga produkto natin na nabibili dito sa ating mga drugstore, pharmacy, grocery na pag-aari ng JMR Herbs Incorporated, yan po ay talagang inaral ng husto. Kinag-aralan po yan, hindi sa pera lang ang pinag-uusapan yan, yung kalusugan po natin, mga parents kong minamahal. Ano? Walang produkto tayong inilabas na hindi mahusay, sapagat unang-una masasayang po yung ating mga sinimulan, yung ating paggamit ng pera para po tayo'y makalikha. So dapat po ay gumastos na din lamang, ay di itudo na po, hani. Gandahan na yung produkto, mga parents ko. Kaya nakasisiguro po kayo sa mga produkto po natin sa buong bansang Pilipinas. Ano? Kaya nakikinig po ang mga taga Lucena City. Good morning everyone. Malusog na umaga. At mga taga Batangas Province, mga taga Romblon, good morning. Mga taga Marinduque Province, siyempre, malusog na umaga po. Mga taga Batangas, mga taga Laguna Province, Kabikulan, Kabisayaan, sa Infanta Pulillo area, kumusta nga ang mga taga Atimunan? Yung mga taga Atimunan ay nasasakop yung ating programa sa may bahagi po ng Alabat Island. Good morning sa mga taga Alabat Island. Malusog na umaga po. Welcome naman sa ating program, Kasanggat Kalusugan. So yun po, yung mga kasangga natin na nagpapadala ng mensahe, maraming salamat po. Ang numero po natin, hindi naman nagbabago yan, 0933-214-5288. Ulitin ko po ha, 0933-214-5288 at 0918-27-7788. Maya ko po basahin yung mga mensahe po ninyo. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Basta ang ating mga produkto ay pag-uusapan po natin dito sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Basta't huwag kayong aalis, sapagkat ang mga produkto pong ito ay para sa inyo, hatid ng JMR Herbs Incorporated. Siyempre naman, gusto po namin kayo'y maging malusog. Mag-ingat po tayo sa ating mga biyahe, ha? Mag-ingat palagi, huwag laging overtake ng overtake. At yung mga nakamotor, mag-helmet naman kayo, ha? Huwag ilagay sa siko. Para safe po yung ating ulo pagka ina-slide po tayo, ha? So sa lahat po ng nagmamaneho, mag-ingat po tayo. Yung mga bumabiyahe po, ha? Sa mga pampubliko, pangpribadong sasakyan, mag-ingat po palagi. Sa mga nasa tindahan, mag-ingat. Mga nasa bangka, nasa barko, mag-ingat po tayo. At yun po ang ating hangarin sa ating mga tagapakinig. So yun po mga kasanggat, tayo po tuloy-tuloy sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre ako po ibabalik. At ako po muna ay magbibigay ng ilang paalaala sa programa Kasanggat Kalusugan. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
2: hindi pa!
4: Dahil ang JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
4: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
2: para maging winner.
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasanggat Kalusugan
2: at sa Mark Cafe official Facebook page.
4: JMR, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.

0: Cafe.
1: Kasangga at kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang MG Mar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Di Marcamonias. Di Marcamonias.
1: Balik po tayo mga kasangga at atin pong pag-usapan yung ating mga produkto. Yung pong mga nagtatanong na kung ano-ano yung ating mga produkto dito sa GMR Herbs Incorporated sa programa Kasanggat Kalusugan para po sa ating mga parents. Ang atin pong produkto ay mga inumin, ha? Mga inuming kape na kung saan maganda ang benepisyo sa ating katawan sapagkat ang focus ng company ay makapagpalusog sa ating mga parents. Yung pong kape na narinig po natin, ang pangalan po ay Mark Cafe, meron po iyang tinatawag na 5-in-1 plus 1. Yan po yung may agaricus, blasphemoryl mushroom, may panax sa ginseng, at syempre may spirulina. Yan po yung kaping ang sarap ng natural. Marami pong nakikinabang sa ating mga produkto sapagkat maganda ang epekto ng mga herbs na nakapaloob po, ha, yung active ingredients mga kasanggahan. Kaya't itong company, ang JMR Herbs Incorporated na JMR Marketing, yan po ay nagsimula lamang sa kunting produkto mga kasangga. Kaya nang ito'y magustuhan ng ating mga parents, lumaki po yung ating company. At ito po ay sa tulong ng ating mga nagtitiwala, mga napapalusog natin ng mga herbal extract. Ayun po mga kasangga. Kaya nagtuloy-tuloy po ito, lumaki ng lumaki. Dahil po mga kasangga, yung produkto po yung maganda. Effective po yan. Ano? Kasi po mga parents, kung minamahal sa totoo lamang, ang produktong inilalabas sa merkado, yan po yung may bilang mga kasangga. Kapag sa loob ng 3 buwan, ha, mga parents kong minamahal, lumabas yung produkto at hindi na po yan na ulit nabilhin ng ating mga parents, yan po ay siguradong mawawala. Hani, talagang hindi na po yan binabalikan ng mga parents kapag masama ang produkto na kanilang makukonsumo. Pwedeng one time lamang silang makabili pero yung mga susunod hindi na. Kaya maraming mga produktong daw ba sa merkado na mga nawala na sapagkat mga parents kong minamahal, hinahanap nila sa ibang produkto rin yung nararamdaman nila doon sa ating produktong Mark Cafe. Kumbagay sumusubok sila eh. So wala naman tayong magagawa sapagkat may bagong labas. So kapag sa unang tikim nila at talagang hindi nagustuhan, babalik naman sila dun sa Mark Cafe. Hani, yan po'y alam po natin sapagkat transparent naman yung ating mga parents eh. Tatsabihin nung isa nating kasangga, tatawagan ako at sasabihin sinubukan niya yung bagong produkto pero hindi raw mahusay sa kanyang panlasa, hindi rin mahusay ang epekto sa kanyang katawan, kaya siya ay bumabalik po doon sa ating produktong Mark Cafe. Wala daw makapantay dun sa markup natin. Sa mga produkto natin, wala daw talaga makapantay. Hani, kapag ang pag-uusapay tungkol sa mga herbs, ay totoo naman po yun mga parents kong minamahal. Ha? Sa bagay mga parents ko, hindi naman tatagal itong ating company at yung produkto kung hindi po yan mahuhusay. Sapagkat iiwanan po yan ang mga parents natin eh. Kung wala namang maitutulong sa kanilang kalusugan, gagastos lang sila. Hani po. Kaya po ako po yung lubos nagpapasalamat sapagkat bago po natin ilabas sa merkado yung ating mga produkto, dumaan po muna sa akin yan. May talagang istorya po talaga sa buhay ko yan. Ano? At akin po yun. At sapagkat ang sabi ko nga ay ayaw naman akong painumin ng kape ng ating doktor, eh gumawa ako ng sarili kong kape para sa ganun, ako'y makapagkape pa rin. Kaso naisipan ko na ano kat ito'y ibahagi ko sa ating mga parents sapagkat ang ganda ng aking mga naranasan at ako ay paedad ng paedad pero ang lakas-lakas ko pa mga parents kong minamahal. Kaya naibahagi po sa mga parents, sunubukan namin sa isang drugstore, ayun, pinag-agawan po siya sapagkat ang ganda ng epekto sa pangatawa ng tao sa pamagitan ng mga active ingredients. Yan po, mga parents ko, ha? Kaya itong si Marcapin, number one sa merkado po yan, mga kasangga. Kung tayo po ay nagdududa, ay nasa sa inyo po yan. Pero sa totoo lamang, ha, marami pong natulungan ng mga parents natin. Marami ang humaba ang buhay. Mga kasangga nating nakikinig, ha, sapagkat malaki po ang tulong na sustansya na naibibigay ng ating mga produkto. Kaya sa ating mga parents kong minamahal, yan po ang produkto natin, Marcafe. At meron din tayong Marcafe with brown rice extract. Tapos itong Marchoco. Yan pong klaseng yan na produkto ay talaga pong napakahuhusay. Ano? At hindi lamang po yan, meron tayong Marc Capsule, Marc Up Capsule, Ascorbic Acid, yung Marc C Vitamin C Plus Zinc. Meron tayong Marc Juice, 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. At meron tayong mahuhusay na sabon. Ano? Kaya yung ating mga kasanggang parents, ha, pag kayo'y maghahanap ng kaping Marherbs, hanapin natin Tatak Marc Cafe. Sigurado po kayo dyan. Hindi po kayo nagkamali sa mga binibili nyo mga produkto, lalo kung ang tatak po niyan ay Marc Cafe. Ano? Marc Cafe, 5-in-1 plus 1. Marc Choco, 9-in-1 plus 1. At Marc Cafe with brown rice. Yan po ay sinangkapan ng isang halaman na stevia. Yung pampatamis without worries, mga parents kong minamahal. Kaya safe po ang lahat ng ating mga parents. Ano? Yung ating Marc Capsule na pinag-agawan din sa merkado dahil kayang-kaya ng kanilang bulsa ay medyo kinakapos po yung ating production, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang iyan ang tunay na kapsula na ating pwedeng pakinabangan, sapagkat yung 12 active ingredients ay talaga namang mahuhusay at piling-pili. Hindi tayo naglalagay ng mga active ingredients na walang may tutulong sa ating mga parents. Ano? Kaya yung ating mga kasanggang nag-unainom ng Marc Capsule, eh wag ho kayo mag-atubili, sapagkat yung capsule na yan ay halos regalo na lamang sa inyo ng company. Dahil ang halaga ng kapsula natin ay 25 pesos, pero ibinigay lamang po yan, mga parents kong minamahal, ng 12.50 ang isang kapsula. So may subsidy naman yan, mga kasangga, no? Inaabunuhan po yan ng iba nating produkto para po sa ganun. Ang hangarin naman ng kumpanya ay maka-avail ang lahat ng ating mga parents ng mahusay na kapsula na may pinagsama-samang mga herbal extract na kailangan ng katawan upang maging malakas, masigla, malakas ang immune system, malakas ang resistensya, kaya nandyan na po yan. Mayroon na rin po yung halong vitamin C, mga parents kong minamahal, yung sodium ascorbate. Kaya sa ating mga kasanggang parents, ha, yan po yung ating mga produkto na binabanggit palagi sa ating programa. Ang mahalaga po dito ay tangkilikin po natin. Pagkatapos ng ating programa, kung wala kayong available na products dyan, puntahan po niyo ang ating drugstore, pharmacy, grocery na malapit po sa ating lugar. Numero unong produkto ng JMR Herbs Incorporated ang mga binanggit po nating mga produkto. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat.
2: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Marc Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
3: Carlos Superdrug.
2: E ang Marc Cafe Brown Rice Coffee?
4: Carlos Superdrug.
2: What about Marc Choco at Marc C?
5: Carlos Superdrug.
2: E ang Marc Capsule? Saan mabibili?
6: Carlos Superdrug.
7: 16 na sangay
2: ng Carlos Superdrug.
8: Carlos Superdrug.
2: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng Jamer Herbs Incorporated
3: ay mabibili na rin
2: sa mga sari-sari stores,
3: groceries,
2: supermarkets,
3: butika, drugstores dito sa ating lugar.
4: Mga kasangga,
5: akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang Jamer Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tama ang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
5: at siyempre, ang grand prize!
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
5: Kaya't huwag palampasin,
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner!
5: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
0: And G-Mar Camonias. G-Mar Camonias.
1: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasangga't Kalusugan. Tayo muna i-exit mga kasangga sapagkat ubos na po yung ating time. Ano po sa ating radyong pinakikinggan. So, wag nating kalimutan nga pala mga kasangga ha, yung ating magandang sabon. Ano po, may sabon tayong gandang natural, pwede po yung gamitin araw-araw.
6: Gandang natural.
9: Gandang natural.
6: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.
1: Tatlong klase po yung sabon mga kasangga, no? Yung gandang natural with papaya extract, ha? May tawas na, may turmeric pa. Skin whitening soap, 135 grams po ang isang piraso, ang bigat, ano? Yung timbang po. So, tatlo po yung klaseng sabon. Sabihin lang ninyo, sa bibilihan po natin, meron po tayong sabon na mahusay, yung pong gandang natural. Ano po, tatlong klase po. Alam po yan ng mga drugstore, ng mga grocery. Ano po, magandang klase yung sabon natin. Talaga namang export quality po yan. Huwag nating kalimutan. So, babati ako ng, o batiin po natin pala, yung ating mga kasanggang nagbe-birthday sa araw na ito. Happy, happy birthday. At sa mga parents natin na talagang nagdaraos ng anibersaryo ng kasal, siyempre, happy anniversary po. Nawa po'y maging maligaya po ang inyong pagsasama at bigyan ng biyaya ng Panginoong Diyos. Sa mga kasangga nating nagdaramdam, ano ba yung nagdaramdam? Yung pong nagtataglay ng karamdaman, ang gawin po natin, huwag tayong makalimot na magdasal sa Panginoon. Yan po'y malaki ang maitutulong, maniwala kayo, hani. Talagang naiibsan yung ating malungkot na damdamin, ha? Malungkot na kalooban kung bakit tayo nagkasakit. Ang Diyos ay hindi ho nagpapabaya. Kung kayo po'y nalapit, syempre naman, kayo po ay pakikinggan, lalo kung kayo po ay talagang humihingi sa kanila ng kapatawaran, nagbibigay ng pasasalamat. Ano po? Number one po yan, mga kasangga. Tayo po ay biglang gagaling kung talagang gugustuhin po natin. Sa mga kasangga natin na nag-live dito sa ating programa, ay nariyan po yung ating kasangga sa FB Live, ay di si kasanggang Hernan Uribe. At dito po naman sa mga patotoo na kinalap po ng ating kasanggang Arvin Enriquez. Arvin, maraming salamat. At naway may pagpatuloy natin ang pagbibigay ng mga patotoo sa ating mga parents sa mga kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito naman sa bahagi ng pagsaliksik ng mga impormasyon may kaugnayan sa mga ingredients, ay kasama natin siyempre Walang iba kundi si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. At ako po naman yung lingkod. Siyempre, walang iba kundi si Kasanggang Ingimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Kasangga at Kalusugan.
0: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: TCSB 104.1 Spirit FM.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.